0: Koki Biodo Sinomen sing dulure sing ana ning desa ki lagi ki. Weh, Sinomen nganti yamini lho, Mbak. Arep duwe gawe ta?
1: Iya.